Asiyenze kanjike mathu sam. Tuna mandelele. Bugala ezami singalele. Wangitshelinga ma 2x2 convoy but sina sengene. Sibizi media kosini ngimala ngithi vele thina siyaphesa. Siyaphesa vele thina siyaphesa.